0: karas ta barke to ana daukar shi a matsayin mai hadarin yada ta ba kuma za a bar jirgin ya je tashar jirgin ruwa ba yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Pakistan sun tayar da wani bomb da suka dasa a mota a wani shingen binciken yan sanda inda suka bude wuta kuma suka kashe jami'ai da dama a Najeriya jami'ar hamayya ta NDC ta mika takarda takarar shugaban kasar ga kudanci a zabe mai zuwa dan yin wa'adi daya kacal daga nan ta mayar da shi arewa computer obi ne bisa ga dukkan alamu zai kasance dan takararta da kwankwasa mataimaki sai dai anya alƙawarin ba zai tashi ba nan gaba
1: ai ba zai yi ba tunda abin da aka yi rajejeniya aka yi da shi shine a rubuce kuma jam'iyya ta amince so saboda haka Mr. Peter Obi fa ya riga ya dauki alƙawari kuma zai cika insha Allah shekara hudun nan kacal idan zai yi
0: Kungiyar 'yan fansho a Najeriya ko ta sabunta kiran da take yi ne akan gwamnatocin kasar da su yi kari kan kudaden fansho da suke biyan ƴaƴanta a kasar.
2: Abinda zaka lura ba, an su jihohi din zaka ga mafi kankantan pension bai wuce 2500 ba. A kudu kuma wasu ma suna karba 1800 a wata.
0: To akwai kuma filin tabakidi tabakaratu bayan wasu rahotanni da zamu kawo muku a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar bari mu fara da labaran duniya hukumar kula da lafiyar jama'a ta tarayyar turai ta ce duk wanda yake cikin wani jirgin ruwa na passenger da kwayar cutar nan da ake kira hanta virus ta barke to ana daukar shi a matsayin mai hadarin yada ta a matsayin wani mataki kuma na kare bazuwarta
3: The Hanta virus is carried by rodents and not normally transmitted.
0: Wakiliyar BBC ta ce beraye ne da dangogin suke dauke da kwayar cutar ta hanta kuma take suke mutane suke yada ta inda mutum uku suka mutu wasu kuma da dama suka kamu da ita. Ana sa ran jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar Netherlands MV Honduras ya isa gabar tsibirin Tenerife nan da yan sa'o'i. Ko da yake hukumar lafiya ta duniya ta ce babu wani yanzu a cikin jirgin da ke nuna alamun cutar amma dai ba za a bari jirgin ya shiga tashar jirgin ruwa ba. Za a kwashe fasinjojin jirgin ne a fitar da su waje a rukuni-rukuni daga nan kuma a kwashe su zuwa filin jirgin sama inda za a ɗebe su zuwa kasashen su. Shugaba Vladimir Putin na Russia ya ce yana ganin yakin Ukraine ya zo karshe amma kuma ya ce zai gana da shugaba Zelensky na Ukraine ne kawai idan an cimma yarjejeniya zaman lafiya mai dorewa. Mr. Putin na magana ne da manema labarai a fadarsa ta Kremlin bayan da Russia ta gudanar da bikin parading ta na soja na tunawa da nasarar da ta samu akan sojojin Jamus na Nazi a lokacin yakin duniya na biyu. Wakilin BBC wanda ya halarci bikin da ake a kowace ranar 9 ga watan Mayu A shekara-shekara ya ce a bana Russia bata fito da manyan motocin yakin ta na igwa-igwa ba da sauran manyan kayan yaki waɗanda ta saba nuna wa duniya irin wannan rana. Yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Pakistan sun tayar da wani bomb da suka dasa a mota a wani shingen binciken yan sanda sannan kuma suka bude wuta akan yan sandan inda suka kashe akalla mutum 12 da raunata wasu da dama. Yan sandan sun ce wani dan kunar bakin wake ne ya kara motar da aka dana bama bamai a cikin ta a shingen binciken a garin Bannu daga nan kuma sai yan bindiga da dama suka bayyana inda suka bude wuta wasu daga cikin yan sandan da aka kashe an ce an yi musu kwantan bauna ne a lokacin da suka kai dauki gwamnatin Pakistan da yana dora alhakin matsalar tsaranta akan Afghanistan saboda mafaka da tace tana baiwa yan bindiga waɗanda tace daga can suke shirya hare-haren da suke kai mata amma kuma Afghanistan na musanta wannan zargi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Kusan mutum 40 aka kashe a karin hare-hare da Isra'ila ta tsananta a kudancin Lebanon. Mutum 7 ne da suka hada da akalla mata 2 da wata karamar yarinya mai shekara 5 suka mutu a wani hari da Isra'ila ta kai wani gidan jama'a a garin Saksakiya. Wasu iyalai uku da suka yi gudun hijira sun tare a gidan kenan Isra'ila ta kai harin.
4: Israel says it is targeting Hezbollah, accusing it of
0: Wakilin BBC ya ce Isra'ila ta ce tana harin Hezbollah ne wadda take zargi da saba yarjejeniyar zaman lafiya amma galibi farar hula ake kashewa a hare-haren nata. A matsayin martani Hezbollah ta harba makaman roka da kananan jiragen sama marasa matuka na yaki zuwa arewacin Isra'ila da kuma akan sojojin Isra'ila da suka mamaye kudancin Lebanon. Isra'ila dai ta ce dakarunta na harin Hezbollah ne wadda mayakanta ke durfafowa Isra'ila wadda kuma hakan ke zaman wata barazana a gare ta. Ta kuma ce tana daukan matakan takaita harin ya fada kan farar hula. Ana sa ran shugaban Faransa Emmanuel Macron zai sauka a babban birnin Kenya Nairobi a yau Lahadi kasar da shugaban ke dauka a matsayin wata alama ta sabunta dangantaka tsakanin Afirka da Faransa. Mr. Macron zai yi tarika sannan da rana zai yi tare manema labarai tare da mai masaukin sa William Ruto kuma zai sanya hannu a yarjejeniyoyi tsakanin Faransa da kamfanonin Kenya. Aje asabar shugaba Macron ya ziyarci Alexandria da ke Masar inda ya kaddamar da harabar wata sabuwar jami'a Sango University of La Francophonie. Zai kammala ziyarar ta Afirka a ranar Laraba a Habasha. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke da tafa da su. Kusan wata guda kenan da aka samu fasinjan farko da ke wani jirgin ruwan fasinja na yawon bude idanu MV Honduras da ya rasa ransa sakamakon kamuwa da cutar nan ta hanta virus inda yanzu dai jirgin ya kusa isa gabar ruwan da ke kusa da tsibirin Tenerife. An dai yi gagarumin shiri don tarba jirgin tare da tallafa mutanen da ke cikin jirgin don mayar da su kasashen su. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
5: Ministan harkokin lafiya na Spaniya ya ce dakile yaduwar wannan nau'in cuta jan aiki ne kuma mai sarkakiya wanda ba a taba ganin sa ba a tarihi. Haka kuma ya ce da zarar jirgin ruwan ya iso tashar gabar ruwan za a ci gaba da killace jirgin ruwan. Tuni yan sanda da masu bayar da agajin gaggawa na Spaniya suka kafa manyan tantuna da hanyoyin shiga gabar ruwan na musamman don ganin an takaita shige da ficen mutane. Hukumar lafiya ta kungiyar Turai ECDC ta ce dukkan waɗanda ke cikin jirgin ruwan da aka samu cutar ta hanta virus sun fi kowa haɗarin kamuwa da cutar da ya kamata a ba su kulawar kariya ta farko. Sai dai hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce kawo yanzu babu wani mutum daga cikin waɗanda ke cikin jirgin da suka nuna alamun kamuwa da cutar. Ko a jiya Asabar, ministan harkokin cikin gidan Burtaniya da Amurka da ƙarin wasu ƙasashen Turai suka sanar da aikewa da jiragensu. Haka kuma jiragen sama na duba marasa lafiya za su kasance a cikin shirin ko ta kwana. Idan aka samu buƙatar killace wani da ake zargi ya kamu da cutar, za dai a ɗauko fasinjojin zuwa kan tsandauri ne rukuni-rukuni, sannan a kai su zuwa filayen jirgin sama don mayar da su gidajensu.
0: Shehu Dokaji kenan da wannan rahoto. To sai kuma Najeriya inda jam'iyyar hamayya ta NDC ta gudanar da babban taron ta a babban birnin tarayya Abuja inda ta yanke shawarar mika takarar kujerar shugaban kasa ga shiyar kudancin kasar a zabe mai zuwa na 2027 domin yin wa'adin mulki daya na tsawon shekara hudu daga nan a mayar da takarar mukamin na shugaban kasa zuwa yankin Arewa. Wannan da ya samu amincewar shugabannin jam'iyyar da magoya bayan su suka ce tsarin yayi domin samar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasa da tabbatar da adalci a tsarin demokradiyya da kuma kokarin ganin ana dama da kowa a fagen siyasar Najeriya. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
6: Babban taron na jam'iyyar adawa ta NDC wanda shine irin sa na farko tun kafuwar ta ya sami halartar dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour a zaben shekara ta 2023 Mr. Peter Obi da tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da shugaban jam'iyyar Henry Sirike Dixon da sauran kusoshi da ƴaƴan jam'iyyar da dama. Dr. Yunus Tanko, jagoran kungiyar magoya bayan Mr. Peter Obi, ya ce a ƙarshen taron an cimma muhimman yarjejeniyoyi guda uku.
1: Gida ta yadda cewa za ta mai da tutar zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar ta kudancin Najeriya, mataimaki kuma zai shigo daga arewacin Najeriya. Kuma shekara hudu nan gaba in za a sake neman zaɓe za a dawo da tutar a arewacin Najeriya sannan mataimaki ya zama kudancin Najeriya. Na biyu, an yi rajejeniya a cewar wannan shugabanni da suke jagorancin jam'iyyar yanzu an maida su a matsayinsu na shugabanni wanda za su ci gaba da jagoran tafiyar har lokacin da aka gama wannan dabarwa na siyasar zaɓe na 2027. Na uku shi ne an yi gyare-gyare a cikin kundin tsarin mulkin ita jam'iyyar a sashoshi gaban guda biyu ko uku hakan nan. An riga an tambaye gida sun amince 100%.
6: To kuma ba kwa jin cewar bayan shekara hudun da dan kudu zai yi mai yiwuwa ya ce bari ya yi ta zarce shekara takwas?
1: Ai, ba zai yiwu ba tunda abin da aka yi rajejeniya aka yadda da shi shenan a rubuce kuma jam'iyya ta amince. So saboda haka Mr. Peter Obi fa ya riga ya ɗauki alƙawari kuma zai cika insha Allah shekara hudun nan kacal idan zai yi kuma ina tabbatar muku Allah ya yarda muna tunanin cewa shekara hudun nan idan yayi ta zai yi kokari ya tabbatar cewa ya fidda dan uwansa Ibo kunya daga wannan tunanin cewa kila in suka samu mulki za su raba kasa to kila ma lokacin ne yazo da za su nuna bujintan su da kokarin su da iyawan su to kwato kasar nan a cikin wani hali da take ciki yanzu da taimakon kuma shi tsohon gwamnatin Kano engineer Rabi'u Musa Kwankus.
6: To kenan an tabbatar da su ne yan takarar jam'iyyar na shugaban kasa?
1: To a yanzu dai kan insha Allah su muke hanga.
6: Shi ma bangaren tafiyar Kwankwasiya na sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce kowa ya bi kamar yadda mai magana da yawon tafiyar Dr. Habib Salim mai lemo ya bayyana.
7: An amince da wannan kuduri domin babban burin shine dukkan abin da za a yi ya zamanto an samar da zaman lafiya da kuma haɗin kan kasar baki daya. Kuma kamar yadda ka sani shi wannan lissafi ana ganin ko shi kansa shugaban kasar da yake kai a yanzu suna dogara da cewar General Muhammadu Buhari ya yi shekara 8 ne akan kujerar mulki kafin mulkin ya koma hannunsu a kudu. So suna ganin kamar shi ne fa zama adalci wanda mu kuma mun yadda cewar in wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara kawo haɗin kan Najeriya da kuma samun damar da demokaradiyya ita kanta ta dore to gaskiya wannan kudirin gaba ɗaya mu mun yadda da shi mun aminta da shi kuma zamu yi.
6: Masu sharhi kan lamuran siyasar Najeriya dai sun yi tsokaci cewa ya zama wajibi shugabanni da sauran ƴaƴan wannan jam'iyya ta NDC su bi matakan duk da suka kamata don kaucewa ballar rikicin cikin gida wanda ka iya taɗiya waɗannan shirye-shirye da suka yi. Abdusalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
0: To har yanzu muna Najeriya inda anan kungiyar ƴan fansho ta ƙasa ce ta sabunta kiran da take yi akan gwamnatocin ƙasar su yi ƙari kan kuɗaɗen fansho da suke biyan ƴaƴanta. Sakamakon sun yi kiran ne dai sakamakon yadda har yanzu jihohi da dama ba su yi ƙarin a zo a gani ba na kuɗaɗen fanshin. Inda wasu jihohin ke biyan naira 1,800 ma ga mambobinta. Kungiyar ta kuma kalubalanci yi wa wata sabuwar kungiyar ƴan fansho rijista wadda ta ce kafata ya saba ka'ida. Hudu Baba Abdullahi, shugaban rashin jihar Nasara na kungiyar ƴan fanshon ta Najeriya wato Nigerian Union of Pensioners, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed har yau.
2: Shi wannan ƙarin da yake magana a kai ya samu ne a dalilin ƙarin kuɗin albashin da aka yi wa ma'aikata na 70,000 da aka yi wa ma'aikata. A dalilin haka sai mai girma shugaban ƙasa ya ce dukkan ɗan fenshon da ke ƙasar nan na jihohi a ƙara musu 32,000 a kan abin da suke karɓa. Daga nan kuma sai Salary and Wages Commission suka fidda sakula na musamman suka tura wa jihohi baki ɗaya. Shi ya sa aka ce kowane jiha ya ba da wannan 32,000 ɗin da za a ƙara ma kowane ma'aikaci tun kowane ɗan fenshon a ƙasar nan. Waɗansu jihohi sun awatar, waɗansu ba su awatar ba, amma waɗansu sun ƙara 15,000 a negotiation suka yi, waɗansu kuma suka ƙara 20,000 a yarjejeniyar da aka yi. Wannan umarnin shi ne aka zauna aka yi yarjejeniya da waɗansu jihohi a kan su ba za su iya ba da 32,000 ɗin nan ba. Shi ne waɗansu aka samu yarjejeniya, waɗansu sun ce su ba da 20, waɗansu goma ma suka ce za su bayar. Abin da za ka lura ba, wasu jihohi ɗin za ka ga mafi ƙanƙantar fenshon bai wuce 5,000 ba. A kudu kuma wasu ma suna karɓa 1,800 a wata. To in ka ƙara mishi 32,000 ka ga zai karɓi nawa kenan? 35,000 kenan kacal. Amma kamar nawa jiyan kuma mafi ƙanƙantar 5,000 ne jihar Nasara.
6: To yanzu ya kuke so a yi kenan?
2: Kowane state su yi ƙoƙari su ayatar da wannan umarnin da aka ba su, saboda ƴan fenshon su samu walwala dangane da irin halin da ake ciki na rayuwa a ƙasar nan. Dama kuma wannan ƙarin ɗin yana na kundin tsarin mulkin ƙasar nan, wadda section 2010 a cikin baka uku ya ce za a ƙara fenshon bayan kowane shekara 5 ko kuma an samu ƙarin albashi na ma'aikata. To su ma ƴan fenshon ya kamata musu ƙari. To kaga an ce constitution kuma duk wani gona ko wane ne ya riga ya rantse cewa zai defending constitution na ƙasar nan. To da haka shi yasa kamata su aiwatar da wannan yarjejeniyar da aka tsaima.
6: To kuna wannan batu sai ga wata sabuwar kungiya ta ƴan fansho ta bullo a Najeriya.
2: Yana ɗaya daga cikin makasudin mitin da muka yi a Kaduna. Dalilin mitin nan kuwa shi ne ya zama emergency mitin ne. Wannan wanda ya zo ya kafa wannan sabuwar kungiya din nan daga Benue State yake, kuma ya nemi shugabancin kungiyarmu na Benue bai samu galaba ba. Dangane da wannan sai hada kai da wayansu aka yi wannan registration nan ba shi bisa ka'ida ba, saboda haka in ka tattauna kasan in ya gagara ba abin da za a yi sai da garzaya kotu ne, kuma za ta bambanta aya da duwatsu.
0: Shugaban kungiyar ƴan fansho ta Najeriya kenan reshen jihar Nasarawa Hudu Baba Abdullahi. To yanzu agogonmu na nuna cewa ƙarfe 7 ne na safe, saura minti 15 a Bulango da ke jihar Jigawa Najeriya, haka kuma yake a Bulango da ke Kamaru. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet bbc.com, inda za ku iya karanta labarai da dumudumansu, sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. A farkon shirin an ji cewa hukumar kula da lafiyar jama'a ta tarayyar Turai ta ce duk wanda yake cikin wani jirgin ruwan fasinja da ke cutar aka samu kwayar cutar nan ta hanta virus, to ana daukan shi a matsayin wanda zai iya yada ta. To yanzu kuma sai filin tabakidi ta ba karatu.
8: Tarun da cibiyar ta nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodiyo Sokoto ta shirya ya samu halartar masana kusan 100 daga jami'o'in Bayero da ke Kano da ta Ahmadu Bello da ke Zaria.
0: To jama'a, da fatan za a mana gafara, bari mu fara, ban fara gabatar da wannan ba, inda a yau a maimakon filin na tabakidi tabakara tu za mu kawo muku rahoto ne na musamman game da taron da aka yi kan rayuwar shahararren mawakin damban nan marigayi Muhammadu Bawa dan Anace yar tsakuwa. A makonnin baya ne dai cibiyar nazarin harshen Hausa ta Jami'ar Usmani Danfodiyo da ke Sokoto ta shirye wani babban taron ƙasa da ƙasa kan nazarin waƙoƙin maza da tarihin shahararren mawaƙin nan da suka hada da wato Noma da Dambe da kuma Kokawa. Kimanin manazarta 100 ne dai suka halarci taron daga jami'o'i da cibiyoyin bincike da nazarin harshen Hausa a Najeriya da makwabtan ƙasashe. Akwai manazartan da suka bayyana waƙoƙinsa a matsayin waɗanda suka bayar da gudunmawa a fannin motsa jiki da ma kiwon lafiya a maimakon na noma da damba kawai. Zubair Ahmad ya halarci taron, ga kuma taron a wato rahoton da ya haɗa mana.
8: Taron da cibiyar ta nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodiyo Sokoto ta shirya ya samu halartar masana kusan 100 daga jami'o'in Bayero da ke Kano da ta Ahmadu Bello da ke Zaria da Jami'ar Dutse Makatsina da ta Maiduguri da Jami'ar Jihar Sokoto, har ma daga Jamhuriyar Nijar an samu halarta da suka gabatar da makaloli daban-daban akan waƙoƙin makaɗa Bawa dan Anace. An haifi Muhammadu Bawa dan Anace Gandi a shekarar 1901, inda ya rasu a shekarar 1986, yana da shekaru 85 a duniya. Profesa Salisu Ahmad ya kasai shugaban cibiyar nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodiyo shine jagoran taron na ƙasa da ƙasa akan waƙoƙin makaɗa Bawa dan Anace.
9: An samu halarta na masana kuma daga sassa daban-daban, sannan kuma sun bayar da gudunmawa a fannoni daban-daban, musamman fannonin nan guda hudu da muke da su na Hausa: bangaren harshe da adabi da al'ada. Dukkaninsu waɗannan fannoni an same su a cikin gudunmawa ta wannan mashahurin mawaƙi. Shi harshe, kamar yadda muka saba, abu ne mai rai wanda kuma yana da buƙatar a riƙa kulawa da shi. Irin wannan gudunmawa da suka bayar ita take taimakawa harshen yana rayuwa. So da haka su mawaƙa su ne kamar wanda suke masu adanawa. Za ka ga cewa suna adana tarihi, suna adana harshe, suna adana al'adu da adabin al'umma. Waɗannan abubuwa inda duk ya zamanto ba a kula su, sai ga ci an samu matsala. Dan Anace kamar sauran mawaƙa, kwatankwacinsa a cikin waƙoƙinsa an samu waɗannan ɓangarori, an yi musu adalci, an ba da gudunmawa daban-daban.
8: Kamar su waɗannan muƙalu da aka gabatar, akwai wani mataki na gaba da za a ɗauka game da su?
9: A irin wannan taro in an yi shi ba iyakarsa nan ba. Waɗannan muƙalu da aka gabatar za mu tace su, in mun tace su za mu buga a matsayin littafi, ta yanda da ɗalibai da malamai da masu bincike da masu nazarce-nazarce za su ƙara waiwayarsu a kowane lokaci suke so.
8: Shahararren makadin na Dambe ya taka gagarumin rawa wajen zuga da kamba modan da yake yiwa waka, ya kuma shuhura a wakokin sa da suka fi mayar da hankali kan noma da Dambe da kokawa wadanda aka fi sani da wakokin maza. Wasu daga wakokin sa sun hada da wakar shago da ta Ado dan kore da Audu kai kadai gayya da mai gidan gona wato ta Garba na godi da wakar basabce da sauransu.
10: Wallahi ba bi do jabo ba mai buku kama da azaza da abduga da kullu farin da annana hausa duka farin da

0: Kimanin yara miliyan 700,000 ne suka fuskanci matsalar kanjiki da ta shafi muhalli a Amurka a cewar asibitin yara dake birnin Philadelphia a jihar Pennsylvania. Bayanan da asibitin ya wallafa a shafin sa na internet a watan Maris din shekarar 2025 sun nuna cewa yanayi daban-daban na shekara na zuwa da wasu ire-iren matsaloli na kanjiki da ake samu ta hanyar muhalli. Ga misali lokacin damuna da lokacin bazara na zuwa da wasu nau'ukan kanjiki ga yara, amma sai sun gamu da abin da ke janyo musu kanjikin tukuna kafin su samu matsalar. A cewar asibitin kuma da wuya yara yan kasar shekara biyu ke samun kanjikin da ake samu ta hanyar muhalli, inda ya kara da cewa abu mafi muhimmanci shine iyaye su takaita barin yara su hadu da abubuwan da ke janyo musu matsalar, duk da cewa akwai magungunan da za a iya amfani da su idan har yaro ko yarinya sun samu matsalar. To idan muka dawo Najeriya kuma domin warware mana zare da abawa kan wannan batu na matsalar kanjiki a tsakanin yara, na zanta da wata ƙwararriyar likitar yara Dr. Fatima Nasir Faskari wadda ke aiki da asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya a jihar Katsina a Najeriya, kuma ta fara ne da cewa
1: shi kanjiki wani al'amari ne da wasu abubuwa ne za su zo ga jikin mutum, misali sai jiki maimakon ya dauke su a matsayin lafiya ne sai jiki sai ya dauke su a matsayin wasu sababbin al'amura wanda ba bai san da su ba, so sai garkuwar jiki sai ta zo ta yaki da su, to in tana wannan yakin da su to shine take sa duk abubuwan da za mu gani na masu mai kanjiki da mai kanjiki ke zuwa da shi.
0: To kamar dukkan nawa ne ake da shi na kanjiki a tsakanin yara?
1: Kam misali akwai abin da ake kira allergic conjunctivitis wanda kanjiki na ido, akwai kanjiki na hanci, akwai kanjiki na duka jiki wanda ake kira anaphylaxis, akwai kanjiki na abinci idan mutum ya ci wani abu na abinci sai jikin shi ya dauke shi a matsayin sabon abu, kam misali ana kiran shi food allergy. Sai kuma akwai abin da ake kira pediatric sinusitis, so kuma abin da ake kira acute respiratory distress syndrome, da duk suna cikin kamar rabe-raben kanjiki. Amma dai kanjikin da muka fi yawan gani shine na ido din, na hanci, da su asthma haka, da su anaphylaxis din. Dan yawanci food allergy ma ba mu cika ganin shi ba, amma dai akan gan shi lokaci zuwa lokaci. Shi anaphylaxis wani al'amari ne yana da matukar muhimmanci sosai, kuma yana faruwa da sauri, kuma in ba a dauki mataki yanda ya kamata ba gaskiya yana iya sa a rasa rai, kuma yana taba kowane yawanci bangarori da yawa na jiki. Kamar misali abinda ke faruwa a anaphylaxis shine misali yanzu yaro sai ya ci wani abu wanda jikin shi zai dauka a matsayin sabo, kamar misali gyada, wasu gyada suke reacting to, idan ya ci wannan gyada jiki din kuma ana za shi ga cikin 10 seconds ko kuma 10 mintoci kawai sai jikin shi ya fara yin kaikayi, ya fara burdin din horon jini duk sai ya fito. Sannan matsalar shi wannan babban anaphylaxis za ki ga yana sa kumburin labba da kumburin makoshi, to idan ya sa kumburin makoshi sai ki ga mutum yana numfashi sama sama, wasu za ki ga har amai suke yi da gudawa, so gaskiya in ba a dauki mataki na gaggawa ba a lokacin yaro yana iya suma, ana ma iya rasa rai a lokacin. So shi yasa zaki ga wannan abun in dai yawanci a kasashen ma da suka ci gaba, duk yaron da ya san yana da irin wannan allergy din, wasu yawanci zaki ga sun san abin da ke tado masa da shi. So akwai abin da ake kira wata allura ce shi ke taimakawa, da sun yi makan su allura din sai kaga cikin ikon Allah abin ya yi sauki. Wasu kuma magani ne idan sun sha yake masa haka, wasu kuma idan wani kwaro ya harbe su kaman kunama ko zuma ta harbi mutum shine yake sa su suke yin haka, ba dole sai abinci kadai ba.
0: So likita wani nau'in kanjiki ne aka fi gani a tsakanin yara musamman a nan nahiyar Afirka ko a nan Najeriya?
1: Gaskiya mun fi ganin na ido din da kuma asma, akwai kuma na fata atopic dermatitis shi ma muna yawan ganin shi gaskiya, sai kuma allergic rhinitis shi ma akwai shi ana yawan ganin shi.
0: Shi kuma wani ne wannan?
1: Shi yanda yake shine zaki ga yaro ya zo da yawan atishawa, kamsali kisa gaba daya yanayin allergy na ce jiki yana daukar wani abu a matsayin sabo, duk da abin zai iya kasancewa abu ne wanda yake ba mai cutarwa ba, amma jiki sai ya dauke shi a matsayin sabo, sai garkuwar jiki ta zo ta yaki abin. Zaki ga yaro yana ta atishawa, sigayar hanci ya toshe, idanu ya ta ruwa, to zaki ga suna yawan sa hannunsa haka suna murza kan hancin, sai kiga wajen saman hancin ya danyi wani layi haka to duk irin wannan abun shine zaki ga yaro ya zo da su shine allergic rhinitis kuma yana zaki ga abun yana yawan samun shi lokaci zuwa lokaci especially idan sun kula da abin da ke kawo masa shi in aka kauce ma abin da ke kawo shi zaki ga cewa kun Allah an samu sauki wani lokaci kuma idan abin ya taso sai an zo asibiti
0: to kamar alal misali likita wadannan alamomi ne iyaye za su lura da shi su gane cewa yaro na yana fama da kan jiki saboda kaza
1: kamar misali yanayin kan jikin da yake da shi idan na hanci ne idan na ido ne idan na asma ne idan na abinci ne su za su kula da takamaimai menene yake yawan kawo ma yaran su wannan abin gaskiya sai an samu iyaye masu matukar kula mu kuma aka zo asibiti yaro ya zo da larurai gashi yana cikin shan wahala to lokacin ne zamu yi acting a bada abin da ya kamata a ceci rayuwar yaro ga misali ko da na sani ita asma ne take da shi yarinyar amma kullin taje islamiya ta dawo sai ta dawo da symptom sai kasance kusan safe rana dare abin ma ya zame mata jiki kullun cikin wahala take da mahaifiyar ta bincika sai ta ga ashe a ajin su carpet ne rug ajin nasu na islamiya shine sai suka canza mata islamiya inda babu wannan rug carpet din cikin ifan Allah kuma yarinya sai ta samu sauki saboda shi carpet dama muna yawan fadi ma iyaye in ma suna da shi inda hali su cire in kuma dole dole sai tare da shi a wurin so su rika goge shi da jikakken kyalle haka ana goge shi saboda yana rike kura so wasu kura ce ma ke tado masa da shi so in ka gane kura ce ke tadowa to sai ai avoiding kura inda ake avoiding kura kuma kin ga kamar labule yana rike kura ana san labule a wanke shi akalla duk sati ko duk sati biyu zanin gado duk sati a canza kin ga kamar danda din nan da nayi magana wasu cells ne na jiki da suke mutuwa ko yana yuwa ko cells din jikin dan adam ma waɗanda suke mutuwa suna kasancewa akan wannan zanin gado to shi yasa yake da kyau a rika kakkaba gado in za a kwanta sannan kuma a rika canza zanin gado akalla duk sati
0: to kamar daga wadanne shekaru ne ake samun yara za su kaman dina kan jikin nan ko kuma yafi sauran kama su
1: gaskiya an fi samun irin kamar shekara 6 zuwa 7 zuwa 8 wasu kuma ya danganta kamar misali masu food allergy akwai wanda allergy nasu za su dina in suka girma
0: akan iya samun jariri na da wannan kan jiki din
1: yiwuwar samun kan jiki shi ake kira atopy to da shi ake haihuwar mutum amma ba lalle bane jariri ya gwada amma abin yana tare da shi a jikin shi
0: dokta zaki ga wani lokaci haka kamar lokacin damina wasu yaran haka idan suka shiga ciyawa ko akai ruwan sama suka shiga suke ga jikin su yana ko burin jini ko wasu kurarraje su ma duk wani bangare ne na kan jiki din
1: shi wannan abin da ke faruwa zaki ga ai inda ke zama abin da kurajen suke fitowa wuri ne wanda yake a bude kamar misali daga gwiwa hannu zuwa karshen hannu kamar misali daga gwiwa na kafa zuwa wajen karshen kafa ba irin wuri ne wanda zaki ga cikin ciki ba haka misali ko a kirji so abin da ke faruwa in suka shiga wa'annan wuraren akwai wasu ɗan kananan kwari da suke taba su to sai ya kasance sun sa masa irin wannan al'amara amma shi takamaimai ba kan jiki bane ba
0: to kaman likita shin yanayin kanjikin yana kai ga kwantar da yaro asibiti a jinyar sa
1: akwai irin wanda yake yiwa a kwantar kaman misali wannan anaphylaxis din nan da food allergy su duk suna iya yiwa a kwantar da mutum saboda suna sa har toshe wannan fashi da baki ya kumbura makoshi ya kumbura to in makoshi da baki ya kumbura kin ganin fashi bai shiga sosai dole sai an kwantar da mutum a asibiti an yi mishi wata allura da zai sa wurin ya dan sace sannan an mishi karin numfashi an kuma yi mishi allura kamar ta steroids wanda zai taimaka ko da a ce cikin dan lokaci haka awoyi abin kuma ba zai kara tasowa ba sannan sai an yi admission kamar misali kwana 1 kwana 2 an kula da shi saboda akwai yiwuwar abin ya kara tashi mishi a wannan lokacin
0: to kamar Allah misali likita wata shawara zaki ba iyaye musamman ta bangaren da ya kamata su kula su gane cewa ayyansu suna da kan jiki kaza kuma wani mataki ya kamata su dauka
1: idan kaga yaron ka yana yawan samun ido yayi ta tsiyaya yayi ja yana kaikai yana murzashi kila ya samu yanzu ba a dade ba wata daya ta biyu ya kara samu sati uku sati hudu ya kara samu to kai ka san cewa akwai matsala tunda ba kowane yaro ne yake yin haka ba
0: to da haka shirin lafiya zinariya na wannan makon zai da sa'aya daga nan sashen Hausa na BBC Habiba Adam ke fata mu kasance cikin koshin lafiya
2: to yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata Yanzu kuma sai filin taba kidi taba karatu inda a yau zamu kawo muku rahoto na musamman game da taron da aka yi kan rayuwar shahararren mawakin Damben dan Margayi Muhammadu Bawa dan Anaci yar tsakuwa. A makonnin baya ne dai cibiyar nazarin harshen Hausa ta Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto ta shirya wani babban taron kasa da kasa kan nazarin wakokin maza da tarihin shahararren mawakin da suka hada da Nanoma da Damben da Dambe da kuma Kokowa. Akwai manazarta da suka bayyana wakokin nasa a matsayin waɗanda suka bayar da gudunmawa a fannonin motsa jiki da ma kiwon lafiya a maimakon na noma da Dambe. Zubairu Ahmad ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
3: Taron da cibiyar ta nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodio Sokoto ta shirya ya samu halartar masana kusan 100 daga jami'o'in Bayero da ke Kano da ta Ahmadu Bello da ke Zaria da Jami'ar Dutse Makatsina da ta Maiduguri da Jami'ar Jihar Sokoto har ma daga Jamhuriyar Nijar an samu halarta da suka gabatar da makaloli daban-daban akan wakokin makaɗa Bawa dan Anaci. An haifi Muhammadu Bawa dan Anaci Gandi a shekarar 1901 inda ya rasu a shekarar 1986 yana da shekaru 85 a duniya. Professor Salisu Ahmad ya kasai shugaban cibiyar nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodio shine jagoran taron na kasa da kasa akan wakokin makaɗa Bawa dan Anaci.
4: An samu halarta na masana kuma daga sassa daban-daban sannan kuma sun bayar da gudunmawa a fannoni daban-daban musamman fannonin nan guda hudu da muke da su na Hausa, bangaren harshe da adabi da al'ada. Dukkanin su waɗannan fannoni an same su a cikin gudunmawa ta wannan mashahurin mawaki. Shi harshe kamar ne muka saba abu ne mai rai wanda kuma yana da buƙatar a rika kulawa da shi. Irin wannan gudunmawa da suka bayar ita take taimakawa harshen yana rayuwa. So da haka su mawaka su ne kamar wanda suke masu adanawa. Za ka cewa suna adana tarihi, suna adana harshe, suna adana al'adu da adabin al'umma. Waɗannan abubuwa inda duk ya zama to ba a kula su sai ga ci an samu matsala. Dan Anaci kamar sauran mawaka kwatankwashinsa a cikin waƙoƙinsa an samu waɗannan ɓangarori an yi musu adalci an ba da gudunmawa daban-daban.
3: Kamar su waɗannan muƙalu da aka gabatar akwai wani mataki na gaba da za a ɗauka game da su?
4: A irin wannan taro in an yi shi ba iyakarsa nan ba. Waɗannan muƙalu da aka gabatar za mu tace su, in mun tace su za mu buga a matsayin littafi ta yanda da ɗalibai da malamai da masu bincike da masu nazarce-nazarce za su ƙara waiwayarsu a kowane lokaci suke so.
3: Shahararren makaɗin na Dambe ya taka gagarumar rawa wajen zuga da kamban moɗin da yake yi wa waƙa. Ya kuma shuhura a waƙoƙinsa da suka fi mayar da hankali kan noma da Dambe da Kokawa waɗanda aka fi sani da waƙoƙin maza. Wasu daga waƙoƙinsa sun haɗa da waƙar Shago da ta Ado ɗan Kore da Audu Kai Kaɗai Gayya da mai gidan gona wato ta Garba na Godi da waƙar Basabce da sauransu.

0: wannan gagarumin taron kasa da kasa dai na zama ɗaya daga irin sa da Jami'ar Usman Danfodio ta shirya da kuma ya samu halartar masana kusan 100 da suka baje kolin fahimtar su akan harshe da al'ada da wannan mawakin maza makada bawa dan anaci ya taskace a cikin tarin waƙoƙin sa da suka bayyana ganuwa a waɗannan waƙoƙi nasa musamman na noma Zubairu Ahmad BBC Hausa daga Sokoto Nigeria
1: Ta gaida Zubairu Ahmad
2: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp
3: sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku
2: sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook Instagram YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa
3: kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum
2: BBC Hausa tasha mai tafiya da zamani
1: Tuma saro duka a ƙarshen shirin kenan amma kada ku manta za ku iya sauraron shi da sauraron shirye-shiryen mu a shafin mu na internet wato bbchausa.com yanzu kuwa madadin Ahmad Wakili da ya hada mana sauti da sauran abokanan aiki Bada Masi Abdulkadir Muktar ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.